0: singa. Kalau sabo ka bulet tanya le singa binaka di kwa. Sabo ka bikin tabo ka singa le buti kwa ite. Se ndoto ka na bilo tisa praki. Se ndoto ka na pakete biskete. Sa waka luni binaka tuya na singa le buni singa ninda ya na non tabo ka singa le bu. E na bibu nwe so ke tabo aro maiki na sar sar tu maiki la singa binaka di kwa. Se ka talanga ni mule tabi bikin ta. E tabo aro tu mani buro ni daka daka. Bikin talanga tabo aro tu mani bese buru buru. The Pacifica, Unova America, Unova Africa, Unova Asia, Serpano that became the Europe, Kentana, Leviti, and the capital between the Vivo Notaneso, Kilavaro to Makina, and a single Lebanese and I, and Lemamigoniti.
1: Gasile, we get the Tungus, our room with my Matitum and Matinibu. Somebody the Winakan. Dinosinivital no Rawa and a Tikabun and Bango. Kawana numakin mukiri kimi ni mendo mendanga numi ni tuku vir na lutu sar lutu tukua ni nda paga nama tati kai na punan rin rin tato numa tingo ni tiga pung konto ni ambagi bu ndo tengi bu weekend nda paga tukai kenda chuma nda paga Kristo mendo mendanga numi ni tuku tuku ni bi mandi tika nanda tawi kalau tingo ni ambagi bu
0: mena kana na tiga bu mendo numa paga tuk tiki kina na kai dingo misa sutabi na lomu ni lava lava kongo na numu tiga bu mena kasi kora thur ningito se gote que una police que te una dagaka bisi se ve que mami la dada faltada no muy te que te bu era mi bagaruta nanraki con la ley zingo dokina en alom y la golaco que mal usa viva un gitico en el siglo mira que usa te que bu bote que jisu le tal no te con la chuña que no te tiene galima era te que tiene galima que te que ve que dan vuelta que bagando sa tu viau que sa tu mundo no goza na kake vengan du na kere vita magulia dangu au na tule vike mdou ema le viwe kani na sigo minani kuwa vike anda na lotu songo songo lotu daba kenda du ilewena sako sote ni bimbi ngori bimbi na numusema tiko kina voe nindina mbale ta okoye ngu na baka tautaka na be sige ni mataka kenda ruwa rotu rumani na numu tiko na ila wala kubwa sako ni otumaye na sige ni rawa rawa sige ni rawa rawa kenda sari tunga na news bura bura na news ibiti kenda sa rin tunga na nraki e toso na kitunga na kata kata 2023 e kaya nandaw ni nraki burubura na World Meteorology Organization na emba ki kata kata ngondu e na history ni burubura ko ya erana magitiko ni na toso na kitali na emba ki ngo kina emba ki mai ngo menge ya dobo na 2050 sana chiko sara nandaw ni magatangin na ngandu sa rin dake na kata kata ni burubura ko na kata kabata-bata era lagu tumai. Turanga kima rama, au sabia karo wiki anda, niko sema tiko baga binaka, niko ya kambulia na loma ala ngini burubura, se edaba na katakata, se edaba na mata-bata, na kauta megura, niko na tunde itu, bale daba, uko ya kambulia na burubura, e chiko lagi ko. Ka chiko wiki anda na ipiru na kipa sindua, embulia na kake venga, taukena na kake venga, lewa na kake venga, ngei toko na kake venga, ena mana, nina na mosa.
1: Amen. Gasile bu muni pa kumadala tiyo nga usata u nanumu pa ang walikenda kina tatanr ni ang bakingo ni New Methodist na may pakarungata tata buka buka taka u nanuma e na tali me kim rungata se na na ibu u ka na paka namata kina se nidusi kina na matinimoto ni New Methodist ni ang
0: minaka na tatanr se na theme se na vision ni sokosongolo tungo na ang baking hango 2024 e biyabati ngo connect to Jesus. Say, sema bichisu. Ke enduro mo mo sema kina, sema saranga bichisu. E na choni na kena wasi tilma tikina indu e batu ngo, ko itau na poin indi na, ay baga tau ni wera ko tamangu. Tamangu ke denga sawa, na samaka. Yena kusa sega ni buwa, na kutani. Bewe kani sega bina kani kua, ya ena kai baga na matakina, na New Methodist Christian Fellowship. No mo buwa buwai, baga tau na mo sema. Kuni ngata kana bua, kuni ngata kana sena. E tolu na kangu embasi kana ena tamani kau. Bona nrona, kene karu na sena, kene tolu buana. Kuni we vagarabi seko kawo ita kasa raga lebu. Na nrona na sena kene buana. Kawo ita kana musema. Malta na bika na musema. Na nroka nroka nrona. Na reni mina kani sena. Kene vua vua ini buana. Baka tolu musema. O sema bina na. O digo digo. Kembali na nomu tau doko. Kena nomu buai, kena nomu seta papa, sepa, e baga sarto kana musema. Ya na une, na mata kina, na New Methodist Christian Fellowship, na ka embita, kalau kina, mata ni, yalo, yalo gusar nga, kina

0: Sony Bull and the Kamaka and the Kamakito, the Ritanga and the Kanibula. A second Ivana Vitokoni, second Ivana Vitokoni, and Kanigito, second Ivana Vitokoni, the Kanibuli, yeah, me Benzinga and another Tokoni and Bulabal.
1: Over Samataka to Naturanga, to no quay to Mutumu de Bisusu, Mansa the Muntukan on the Tuna to Bango, a very soon to reload. Santa Visotanaka to Nembingo. To very soon to reload.
0: Dina, de todo va.
1: Tú no que el sama o kenda tú ni me vikenda. Ey, tú botó, poli lut. Tú no que kenda ni tampoco me santa visa uta kana unen rene un bole mo santa de mango me sa visa. Me sa tú ni mer tú no. Do pues tú lut.
0: Toda orna ngone ni kwa oreda ni rabuli bagalu me na cara reda. Que na cara sara va. Bol tu buru buru ni kwa sa ta visa mo sa visa bagalu.
1: Botani.
0: Sinya bagsa uti. Sabag sa uti, nangaw na kita sa buli may kita, sa bisaw sa rabag alibu. May nangaw nang go. Ka dari talaga ng bula ba, na bulu rabag alo. Sa alibu na ibunaw, na technology ito ni kuwa, social media ito ni kuwa. Eron hindu, ay sa kamandangan ni tal-tal ibunaw. Ya, kabimbi na buwan ni ibunaw na katsuko. E pagkata ba, nang bulay loma. Ita matandina, ita mata, nanonay inaki, ni kaya ba, donus sa masama. Namunaya sa dinduki na nailagalako. Baltako na nisa na tuwe na bura-bura ni kilaka. And then to na the world or the era of information.
1: Yes.
0: Yung sa atipta nga doon na ka, eser na may biko. Sa sakatali lako na lakay. O sakatali ni wabi nga atiko na eh na bide. Iko tambaka nga. Buh, ate bura kamay. Kake de maleta na kaya tuni atu nesimu na ate bura kamay. Kwe donu, kwe dala, kwe Takai daki ko e didi ra ko e tu kundu kali ko e de burel mai. Sa kene me male na mbula ta kisena. Ero ni ke ta lagu tu indra manua en promoza tunga ni rogo rogo minaka i esenga ni minaka. Ero ni ke ta lagu tu indra manua e rogo rogo da i esenga ni dandina. Ke mbala sa ngandria vitranga kina en duana kame mbula ta ki laurai. Ka kuni ka tiko birna ngone du lagu ilotu. Kabirane, tu lo que luto, siendo que murió no salió. Ya ando en andra que ni mula, ambule y sarnakina, nambula ni tubutupina, toni visu suena, no una mole mole. Vía ue, arrolica en mole mole, vía un dona una mina, porque la venta quina no mula ni boca boca rau. Ya, o si me acata monguito, monguito, tu quinto de timón, mono, o me acata monguito, musota, me quinto de timi, que roto tomate si tu quedaque. En el bole bole bole mother man kako ni kusuka kimo ngo bole o bina to mona to bole mo boka to bole kina no va da no bina ka rento sa ta ketal
1: to ki en kasili o to roti ko ni suleti ko na ndona so ni u ta to ngori menesi si si mo ni mo nga mo ngori no sori a ke ban ta mo ni rondur taram da nga bale kala ka ndua o tali ta ntikina ngo ni mbote ni sungu sungu lutu ngai no mo kwe ni nda tikini ngo betu ta ba den dor tu ya bombe ka no tu no priti mandolinga el ngo mo
0: mira mira ka tsom ke mandanga autor tsi ngo no bina ngo mo a bulat ko ani nanga sile buni assemblies of god tal tal nga se proses ta kau ngo le buna ya lu binaka a dolo dolo ko ena non ra ngo o ba na ta ka no ni bulan ni bo bo do ni tu vi tal tal nga se prisi wita na wale utal talaga sa orisi na mo nanumitu mo sweti mo mo le atabira kitu yani mo le mutu yani elando to utamna may no sorry na triple C sa kando kai sa waka bini minata kada na ayalo nyi pakambouti me usweti mo le bakitabi yani birta na luwenda pingaramiti ko na triple C autor talaga na ngonbina ngon na talaga na bernungula daba orto na apostol international apostol fellowship international tal talanga se rabunawa parliamentary ko kaya non tu annual conference o sorry tal tunga kina ya Auckland dondola na gasele buni ni assemblies of god sangai tarabai ni tal talanga se daba so eu tarabai au ke tu que tu ndu ndu posso volo tutto doko. Ngo na casa ko te tuma ni nda kilatu ni nda viti ki no e. O ba bli na takina ambula ni ngaselevu Rabunawa, honorable Rabunawa parliamentarian en